ye po foi foi sa wilan sala ye se tulo wa mena fa titi tatu ye wa ole mbele e li jola i lo la vai le i le sikala ngal makayo la kaof o ai pi fa ngal ti me ko ku wa ye pisi pisi ko yang swaf a na tot fa pena ai ol tatu po klamel na tu manu ai le tu longo longo e mo samo ya la tatu pisele nei ya ko va ko ile aso so to mal tatu por klama ole flashback be on o vai tu e on to ngi tatu talo talo ya mi si foli ve vanga ko ala le mo mai foi mo fa fi fino o samo ya mai tatu le lis ka ko mem pa mo nita ya fa mo mo le vala mai to do fa o va do no na le luas futala. Yeah, I'm more like she team cook. My daughter told her to sleep a minute to tell her.